0: mapa sa mas marami pang astig na tugtugan. Silipin muna natin ang lagay ng panahon at daloy ng traffic dito sa siyudad. Of course, you're tuned in to 104.7 Dream Radio Sikat.
1: Sikat!
0: And 99.9 FM in Ormoc City, streaming worldwide with Dream Radio. Taklaman.weebly.com. Oras natin, Dream Goddess, it is now 8:20 right here in Metro Tacloban. Good morning sa inyong lahat, and of course, Tuesday morning sa ating weather update. Asahan ng medyo mainit-init na Tuesday morning. Kaya huwag kalimutang magdala ng tubig at payong dahil posible rin ang biglang buhos ng ulan. Nako, ganon. Kalimutang magdala ng ayun na nga, mamayang hapon na ingat naman sa mga biyahero at commuters natin dyan. At para naman sa traffic situation, medyo mabigat ang daloy ng ilang major roads, lalo na sa papasok ng downtown area at school zones. Kaya mga drivers, chill lang tayo sa daan. Alright, bawal mainit ang ulo, dapat cool lang, parang Dream Radio. Kaya kung nasa biyahe ka man, opisina, school o bahay, stay locked in dito sa 104.7 Dream Radio Tacloban. Kasama si DJ Paring Curbs, ang inyong solid na tambayan.
2: Solid ka, Paring Curbs.
0: Ang mga Dream Cutters, of course. Alright. Stick around and stay tuned. Coming up next, it's gonna be your favorite tracks from your favorite artists this morning. Since day one, from Skustically and Floji. Dream Goddess, 8:20 na ng umaga. Good morning!
2: Yeah. Solid ka, pare, Curbs!

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio!
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Darang.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kung swak sa bulsa, swak ang kalibay.
0: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
7: Enigma,
3: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
8: Philippine Standard Time, it is now 8:59. Narito ang ating Dream Balita. Hinimok ng Department of Justice ang publiko na makiisa sa ilulunsad na imbestigasyon sa mga kaganapan o insidente sa Senado noong nakaraang Linggo sa payag ni Justice Secretary Frederick Vida. Kanyang inanyahayahan ang mga individual na may hawak na video o anuman na ebidensya na ito ipadala sa kagawaran. Basta peripikado o miskip kaya pang maberipika na sa o napiraso ng ebidensya mga katulong sa pag-iimbestiga, paanyaya ng kalihim na isumite ito sa binuong espesyal na grupo. Bumuo kasi ang kagawaran ng Special Panel of Prosecutors para sa komprehensibong case build-up investigation ng mga pangyayari. Binigyan naman ng hanggang Miyerkules ang mga ahensyang inatasan magsumite ng inisyal na ulat ng mga pangyayari kabilang ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

0: 104.7 Dream Radio, sikat Sam Concepcion and Moira De La Torre now playing with Mapasakin Ka. Okay, sana Dream Gun is now 921 para sa Metro Tacloban. Again, you're tuned in to Dream Radio.
1: Sikat!
0: Mm-hmm. And happy Tuesday morning sa mga Dream Goddess natin dyan, May 19, 2026. And of course, mga Dream Goddess, silipin na natin ang good vibes at kapalaran ngayong Tuesday morning. Yes, baka nandito na ang sign para sa love life. Nako, trabaho o simpleng energy ngayong araw na ito. And of course, simulan natin ang ating dream horoscope mula sa mga Taurus. May magandang opportunity na paparating kaya maging alerto sa bagong chances mo today. O, diba? Lucky color is green. Lucky numbers naman ng Taurus is 7 and 21. Next, Gemini. Communication is the key today. May importanteng usapan na magiging pabor sa'yo. Ayun, lucky number is yellow. Lucky color is 5 and ay baliktad ah. Sorry naman. Lucky numbers are 2 and 14. Lucky color naman ng lucky numbers ng Gemini is 5 and 18. Lucky color naman ng Gemini is yellow. Ayan, perfect. Ay nako, sorry naman. Anyways, next is Cancer. Relax muna at iwas overthinking. Mas gagaan ang araw mo kapag chill ka lang. O, diba? Napaka perfect sa'yo ang araw na ito kasi Chillax Tuesday tayo. Relax muna. Alright, lucky number ng Cancer is 2 and 14. Lucky color ng Cancer is white. Sa mga Leo, ikaw ang bida today. Confidence mo ang magdadala sa'yo. Sa'yo ng magandang resulta. Ayon, sana all. Lucky numbers are 1 and 19. Lucky color naman ng Leo is gold. Next is Virgo. Perfect day para ayusin ang mga pending tasks. Ako, naku, naku. Anong mga pending tasks ba yan? Anyways, productivity mode ka ngayon. Lucky numbers are 4 and 16. Lucky color ng Virgo is navy blue. Lastly, sa first half natin, sa mga Libra, good vibes ang dala ng araw na to, lalo na sa friendships at love life. Uy, sana all may love life. Lucky numbers are 6 and 20. Lucky color ng Libra is pink. At yan na muna mga Dream Kada, ang unang batch ng ating horoscope dito sa 104.7 Dream Radio. Tacloban. Mamaya naman nagsusunod na zodiac signs, kaya stay tuned lang mga Dream Kada dahil baka nasa stars ang swerte mo today. For the meantime, coming up next, it's gonna be Chris Norman to play in our playlist today with No Arms Can Ever Hold You. O, diba? Sa mga mahilig ng mga classic dyan, this is one of those hits that really hit hard. Alright? Stick around and stay tuned. DJ Packing Curves will be back. Dream Goddess, 9:24 na ng umaga.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: pwede kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pasquad.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
5: Enigma,
3: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
6: Philippine Standard Time, it is now 12:02. Nakito ang ating Dream Balita. Apektado ang mga biyahero matapos bumagsak ang isang tulay sa Purok 2, Kalyawa, Davao City. Dabatid na gumuho ito matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig bunsod ng pagbaha nitong gabi ng May 18, 2026. Ayon naman sa video na nakunan ni Ronel Coranes, may kita na ang pinsala matapos ang insidente habang patuloy na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng lungsod. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa rin ng verifikasyon at assessment ang mga otoridad upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang mga susunod na hakbang para sa rehabilitasyon ng nasirang tulay. Hinahanapan na ng lokal na pamahalaan ng alternatibong daan ang mga naabalang motorista dahil sa pangyayari. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang tanghali. Dream Kada.

0: agarun ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 3:59. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang pala.

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sikat Philippine Standard Time, mga Dream Gunners. Alas 5:50 na. Still on the program, Dream Jams with your Kuya Elmer. Oops! Oras na para sa ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. Okay? And of course, maraming salamat pa rin sa ating mga sources mula sa News 5 and ABS-CBN News. Buzz number 1. Okay? CCTV footage ng komisyon sa putukan sa Senado. Buzz number 1 natin. Ipinakita sa press briefing ng Palasyo kasama si Interior Secretary John Vic Remulla at Philippine National Police PNP at ang CCTV footage ng pagpapaputok umano ng baril ni Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca sa nangyaring gulo sa Senado noong May 13. Ayan, kitang-kita. O, nakikita ko dito ngayon, ha? Okay, trending din yan. Okay, pero mind you, there was nobody there. Ano kaya? Ito ang binigyan din ni Department of the Interior and Local Government Secretary Remulla nang magpaputok ng baril si Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca sa naturang area sa kasagsagan ng gulo sa Senado. Sinabi ito ni Remulla nang ipakita sa isang press briefing ngayong Martes, May 19, ang timeline at iba pang datos kasunod ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Alright, okay, ano naman to? Okay, hindi ko babasahin. Mukhang negative siya sa aura. Sa aura talaga. Aura! Alright, sa mga Dream Cutters, Buzz number 2 natin. There was no attack on the Senate. Yan ang idiniin ni Secretary Remulla sa isinagawang press briefing kaugnay ng nangyaring putukan. So, no attack. Walang nangyaring attack on the Senate. Okay? Next up, Buzz number 3. Inilatag ni Representative Jervie Luistro ang opisyal na assignment ng 11 House Prosecutors. Okay? 11 House Prosecutors na sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Okay? Oh. And hinati sa apat na team ang mga mambabatas para tutukan ang mga issue ng threats, bribery, unexplained wealth at confidential funds. Nilinaw ni Luistro na maaari pang magkaroon ng kaunting adjustments sa mga diskusyon, ngunit nasa full swing

ang or nasa full swing na ang paghahanda ng buong panel para humarap sa Senado. Alright, next, buzz number 4 na tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 61 pesos 0.75 centavos. That's 61 pesos 0.75 centavos ang palitan ng piso sa dolyar ngayong Martes, May 19. Okay, hindi na bababa yan. 61 pesos, no? Dati-rati, 56. Ngayon talagang napako na siya sa 60 pesos above. Aray ko! Alright, check pa natin ang next buzz, mga Dream Pedas. Buzz number 5. Okay, Bacolod Lone District Representative Alfredo Albi Benitez also took oath as House Deputy Speaker before House Speaker Faustino Boji D. III. Okay, so si Alfredo, Representative Alfredo Albi Benitez as House Deputy Speaker. He took oath today. Okay. Ito may karagdagan pa tayo. Buzz number 5. DILG Chief John Vic Remulla says NBI agents never set foot. Hindi tumapak sa Senate building during the shooting incident. Taliwas na, diba, na NBI daw dun sa loob ng Senado. So walang NBI agents na nasa Senado during the shooting incident. Ay, naku. Diba? Ang gulo mga Dream Caras. Alright, Dream Caras. Ito naman, last buzz number 6. Malugod na tinanggap ni Public Works Secretary Vince Dizon ang rekomendasyon ng DOJ na magsampa ng kasong plunder at graft laban sa ilang opisyal kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga infrastructure projects. Okay? Dizon welcomes DOJ push to charge Estrada, Bunoan, and others over infra projects. Yan na to. Anyways, 5:56 na or make it 5:57 na mga Dream Caras. Abangan mamaya ang ating second and final batch ng Dream Buzz at ang Dream Balita susunod na rin. Kaya tumutok lang dito sa Dream Jams with Kuya Elmer.

0: Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Philippine Standard Time, alas 6:22 na ganyan. Dinig na dinig niya yung tibok ng puso, di ba? Minsan kinakabahan, minsan sakto lang, di ba? Saks lang. Minsan, di ba, like, minsan yung puso talaga natin, yung pintig ng puso, di natin maramdaman. Minsan din, nagpapalpitate siya masyado. Kaya kailangan natin uminom na maraming tubig. Sakto, sakto. Let's rehydrate ourselves. Hydrate natin yung mga katawan natin dahil sobrang init ang panahon ngayon. Pero, mind you, ilang weeks na lang, nako, mag-say goodbye na tayo sa summer at mag-hello na tayo sa rainy season. Ganyan talaga. Siling pa. Weather lang yan. Narito na mga Dreamcadas ang ating last batch of Dream Buzz for today. Yes. Nasa buzz number 7 na tayo. Lock and load order. Sinabi ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na inatasan umano ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang ilang personnel na mag-assemble at nagbigay ng lock and load order bago ang insidente sa Senado. Yan, kakaalaman na mga Dreamcadas, okay? And puro ano to eh, yung ating Dream Buzz for today. More on sa CCTV footages, di ba? Sa investigation. Okay. Next up. Petition para sa physical exam, drug test ni PBBM pinadi-dismiss sa Supreme Court. Pinababasura ng Office of the Solicitor General or OSG ang petisyong humihiling sa Supreme Court na obligahin si President Bongbong Marcos na sumailalim sa physical examination, kabilang ang hair follicle drug test at isapubliko ang kanyang medical records. Inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa ang naturang petisyon giit ng OSG, labag sa doctrine ng presidential immunity ang petisyon. Wala rin umanong legal standing ang mga petitioner dahil hindi sapat na botante at taxpayer sila upang magkaroon ng karapatang magsampa ng kaso. Buzz number 8 na ba tayo? Number 9 na. Maybe this will be the last for this batch. Okay? Spokesperson ng prosecution sa VP Sara Trial. Magsisilbi sina First District Lanao del Sur Representative Zia Adjong at Kabataan Representative Reni Ko bilang House Trial Spokesperson para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, nitong Lunes lamang, May 18, nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. There you go, Dreamcadas, ang ating Dream Buzz for today. Maraming salamat sa ating mga sources, ABS-CBN News at News 5. Tuloy ang music till 7 p.m. on Dream Champs.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kung swak sa bulsa, swak ang kalibay.
0: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na. May free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

Melvin Matibag na kanilang sinusubaybayan ang lokasyon ng Mambabatas matapos itong umalis mula sa kustudya ng Senado. Anyay, mandato ito ng kawanihan bilang tagapagpatupad ng batas kung kaya't pinaghahanap ng mga tauhan ang naturang Mambabatas. Binanggit ni NBI Chief Matibag na ang monitoring sa lokasyon ni Senator Bato ay alinsunod sa may bisang arrest warrant na maaalalang in-issue ng International Criminal Court. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag...

0: na.
1: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
2: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
3: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
2: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
3: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
2: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 7:54.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga

0: like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly, may free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Relax.